Akibaya Kashwani Mugukjong, FM band frequency Noklanka, 0.2 MHz no Sandor. Mapang Pazaku, Minister Madong Wadakalami, Tanasushi, Tanababa transmission Lapokar. As Nukden, Tanababa transmission Sundung Tarnson, Yamai Zama the Doctor. Pazaku, Minister Murpamano Algon Sundung. Pungwako nung titirim sa pangsundong, pungwako minisimar ng kuhemaning ang awusang aser sundong balalatim yukpa ang asitse, truk ako nung local talent sundong, truk ako minit mitsinong saya sa pungusang, truk ako minit mitsir pungunong, buhin sundong, truk ako minit liyer nung, aloy mo ula, tinit ako minit ter ng kuhemaning nagamis aser English usinong, litaw sang yukpa ang asitse, tinit ako minisimar ng western music sundong, Ti aku nung chulushi sundong, ti aku minit liar pungunong, telingi Hindi asa English usunong, lino osan yokpa angasitse. Toko aku minit ter pungunong spotlight sundong, toko aku minit semer nung Hindi kun sundong asa teraku nung tanababa transmission shibangtse.

mabang pungwa kor te sadang atong banang kalami taunong asushi aur sundong tendakar. Tamasa usang angashitsa, usang adangar walo jamir, usang tungdidam yamailir. India nongar supali